Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A tafiyarmu ta bin sahun Turkiyya a cikin jerin wuraren duniya na UNESCO. A yau mun karkata hankalinmu zuwa kyawawan gadon gine-ginen Anatolia da aka gina da itace. A wannan kashin za mu duba masallatan tsakiyar zamani na Anatolia masu ginshiƙai da rufin itace, waɗanda aka saka cikin jerin tarihin duniya na UNESCO a shekarar 2023. Bisa ga bayanan UNESCO, wannan jerin wuraren tarihi suna wakiltar wata al'ada ta musamman ta gine-ginen masallatai da suka bunƙasa a Anatolia tsakanin ƙarshen ƙarni na 13 zuwa tsakiyar ƙarni na 14. Waɗannan gine-gine, inda ake amfani da itace da kyau a matsayin abin ɗaukar kaya, ana ɗaukar su a matsayin wani ɓangare na gadon ɗan Adam gaba ɗaya, da ba wai kawai don nasarorin gine-ginensu ba ne, har ma don nuna ci gaban al'adun Anatolia da tarin sana'o'in hannu. Wannan jerin wuraren tarihi sun kunshi babban masallacin Afyon Karahisar, masallacin Ahi Shafreddin, wanda aka fi sani da masallacin Arslan Hane a Ankara, babban masallacin Sivir Hisar a Eskişehir, masallacin Eşref Olu a Beyşehir, Konya, da masallacin Mahmud Bey a Kastamonu. Abinda aka fi mayar da hankali a kai a cikin kimantawar UNESCO shine cewa waɗannan gine-ginen suna cikin mafi kyawun misalai kuma na asali na al'adar masallatai da aka yi su a kan ginshiƙan katako a Anatolia. Waɗannan masallatan suna da fahimtar gine-gine iri ɗaya da dabarun gine-gine iri ɗaya har zuwa yau. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suka sa waɗannan masallatai suka zama na musamman shine amfani da itace, ba wai kawai domin ado ba, sai dai a matsayin babban tsarin ɗaukar nauyin gini kai tsaye. Yawan ginshiƙan itacen da ke ɗauke da manyan ɗakunan sallah suna bawa gine-ginen kyawawan tsari tare da ɗayataccen salo. Masanan UNESCO sun bayyana cewa wannan tsarin gine-gine sun samo asali ne daga haɗuwar ilimin gini na gargajiya da aka kawo daga Turkestan zuwa Anatolia tare da ƙwarewar masu sana'ar yankin. Ta haka ne aka samar da wani irin ginin masallaci na musamman a Anatolia, wanda ya kai matsayi mai girma ta fuskar amfani da kuma fasahar zane. Masallacin Arslan Hane da ke Ankara yana ɗauke da wani kyakkyawan yanayi ta cikinsa da kuma bayansa. Ginshiƙan masallacin, tsarin rufi da aikin katako suna nuna babban matakin fasahar kafinta da aka samu a lokacin zamanin Anatolian Seljuk. Gaskiyar cewa ginin har yanzu a buɗe yake don ibada a yau ya nuna cewa wannan gadon al'adu yana ci gaba da wanzuwa a matsayin darajar rayuwa. Masallacin Eşref Olu da ke Beyşehir a birnin Konya ana ɗaukarsa ɗaya daga cikin misalan wannan gado mafi ban mamaki. An gina shi a ƙarshen ƙarni na 13, kuma gidan ya yi fice da ginshiƙin itacensa, kayan adansa, da kuma yadda ake kiyaye abubuwansa na asali har zuwa yau. Bayanai na UNESCO suna jaddada musamman yadda aka kiyaye tsarin itacen da ke cikin masallacin. Wannan ya sa masallacin Eşref Olu ya zama muhimmiyar alama ba wai kawai ga Anatolia ba, har ma ga tarihin gine-ginen duniya. Masallacin Mahmud Bey da ke Kastamonu ya yi fice musamman saboda kayan adon zanensa na ciki. Tsirrai da siffofin lissafi da ake gani a saman itacen ana ɗaukar su daga cikin mafiya kyawun misalan fasahar gargajiyar ado ta Anatolia. Wannan kayan ado ba wai kawai domin ƙawata gini ba ne, ana ɗaukar su da muhimman alamu da ke nuna fahimtar al'adu da duniyar fasaha ta wannan lokacin. Binciken UNESCO da ICOMAS ya bayyana cewa kiyaye kayan adon ginin na asali yana da matuƙar muhimmanci dangane da darajar duniya baki ɗaya. Babban masallacin Afyon Karahisar da babban masallacin Sivir Hisar su ma wakilai ne masu ƙarfi na al'adar masallacin katako mai ginshiƙai da yawa a Anatolia. Tsarin cikin gida mai faɗi, ginshiƙan katako da aka shirya a hankali, da kuma tsarin gine-ginen mai sauƙi amma mai ban sha'awa sun zama abu ɗaya a cikin waɗannan gine-ginen. Binciken UNESCO ya jaddada cewa waɗannan masallatai ba wai kawai misalai ne na gine-ginen addini ba, sun kuma taka muhimmiyar rawa a matsayin cibiyoyin zamantakewa da al'adu a Anatolia. Ɗaya daga
daga cikin muhimman abubuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a cikin kimantawar kwamitin gado na UNESCO shine hulɗar al'adu da aka nuna a cikin waɗannan masallatai. Al'adar gina katako wadda aka kawo daga Turkestan tare da fahimtar gine-ginen gida game da Anatolia da ƙirƙirar sabon tsari na musamman. Don haka, masallatan da suka biyo baya ba wai kawai wuraren ibada bane. Wurare ne na ayyukan gine-gine da ke nuna haɗewar al'adu daban-daban. Wani muhimmin dalili da yasa aka saka wannan gadan cikin jerin tarihin duniya shine yadda gine-ginen suka ci gaba da kiyaye asalinsu har zuwa yau. Duk da cewa an gina su da itace, wani abu mai sauƙin lalacewa, kasancewar waɗannan masallatai sun tsaya tsayin daka tsawon ƙarnuka yana nuna irin babban matakin ilimin gine-ginen gargajiya da aka samu a Anatolia. Ayyukan kariya da kulawa ma suna daga cikin manyan muhimman ɓangarorin wannan gado. Saboda yanayin itace, ana ci gaba da sa ido akai-akai kan tasirin muhalli kamar canjin zafi, danshi da lalacewar halittu. A ƙasar Turki, ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana baiwa kiyaye kayan asalin gine-ginen muhimmanci sosai. Yin amfani da hanyoyin gyara da suka dace da yanayin tarihi na gine-gina yana daga cikin ginshiƙan ƙa'idojin kariya na UNESCO. A cikin shekarun baya-bayan nan, an shirya cikakkun bayanai na waɗannan masallatai ta amfani da fasahohin zamani na digital wajen rubuce-rubuce da adana bayanai. Ana tuskance zane-zanen katako, tasirin ginshiƙai masu ɗaukar nauyi da kayan ado ta hanyoyin binciken kimiyya. Ta haka ne ake ƙoƙarin kare ba wai kawai gine-ginen masallatan ba, har ma da sana'ar gargajiya da ilimin ƙere-ƙere da suke ɗauke da shi. Ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da aka jaddada a yau shine yadda za a miƙa sana'ar gargajiya ta aikin katako ga al'ummomi masu zuwa. Domin kare waɗannan masallatai ba yana nufin kiyaye gine-gine a tsaye ba ne, yana nufin kiyaye al'adun sana'ar da ta gina su. Saboda haka, ƙoƙarin gyarawa da horarwa da ake yi a Turki suna ba da gudunmawa mai mahimmanci ga ɗorewar fasahar gine-gine na gargajiya. Masallatan tsakiyar zamanin Anatolia masu ginshiƙan katako da rufin katako har yanzu suna tsaye a birane daban-daban na Anatolia. Waɗannan gine-gine da ɗumin katako ya ba su armashi suna ci gaba da tsayawa tamkar shaidu masu shiru. Suna ɗauke da kyakkyawar fahimtar fasaha ta zamani da har zuwa yau. Waɗannan masallatai da suka kai ƙarnuka suna tsaye, ana kallon su a matsayin fitattun ayyuka da ke nuna yadda mutanen Anatolia suka fahimci samarwa cikin jituwa da yanayi, tare da iliminsu na fasaha da kuma ƙwaƙwalwar al'adunsu. Saboda haka, shigar da su cikin jerin gidajen tarihi na duniya na hukumar UNESCO yana da matuƙar muhimmanci, domin waɗannan gine-gine ba wai wani ɓangare ne kawai na gadon al'adun Turkiya ba. Suna cikin fitattun sassan gadon al'adun bai ɗaya na ɗan Adam da suka cancanci kariya da kiyayewa. Tarihin da waɗannan ginshiƙan katako suke ɗauke da shi yana ci gaba da rayuwa a birane daban-daban na Anatolia a yau, yana gina wata ƙarfar gada tsakanin baya da gaba. Masu sauraro, ina yi muku bankwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare na yayin da nake bibiyar sahun Turki a cikin jerin gidajen tarihi na duniya a hukumar UNESCO. Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.